0: man. Pela lana ngize nawe ende ngize ngawe ngicela ukhiphe imali man. Ebathi bathi bekeli beke ay bekeli beke ay bekeli beke man. Ubize unglali bhaji unglali bhaji unglali.
1: 99 Loucuras, o programa mais potente daqui da região.